0: Din, pala din lelelo, anang ang tambah, bata tambah, parang ngayang pak din ma.
1: Ato ba yung da?
0: Nda, din ang gandaan, di ma ang tunggu. Oke, para pendengar radio setia kami, nampaknya ada kesalahan.
1: Kau awas lah,
0: awas lah, di ma ang tunggu din.
1: Di pasia.
0: Adi.